Taiwan. Fungit ang sangrinya hata. Sarah itu cengli na lakshat ani abijit na. Kali pa siya na sasya siya na ni Mahalakshmi ayad na. Fung, kishtay.